0: Mwen pa ka habo criminality. Si mwen bad do, asou se bagay la ti pa bon, mwen just men kon. Ek nou pa ka ale piye kote.
1: Merci, Monsieur Jeff.
0: Pou pou pa nok la pote. Ek peya asi wèk si ou pa ka ten nou, ou pa ka pale, ou pa ka di rien. Jan se plisi, samedi si diye vle, samedi zi match, ou li won se plisi. Nan mande tout jan se plisi, pou join asam. Se pa kon samedi ska fey, se pa sa samedi. Se sa se plisi. Si nou pa sorti, nou finish. Merci swè pou pou.
1: Merci Jeff. Merci. Bonswè, Di Imodo.
2: Bonswè akor, Mr. Popo. Mr. Popo, mwen de asite. Mwen pa konek ti mamay la, mwen pa sa ti sa bagay la fet. Mwen mwen sav se an July, bay sa se soti, tou patou ite, tou patou an le social media.
1: Mwen de ou te fe, ou te fe kwa ou kle la, ay la ou te komanse.
2: Mwen mwen la tou sel mwen te wey. Evek, lè mwen kwet, lè mwen mande do ta moun abak mwen te wey ki te ni an le social media. Yo di ti mamay la, se yon ti mamay ki te ka ato di yon likol ka sri. Ma konen ti mamay la, in person.
1: Ouè, ou pa de vizan bete korek sa, avis. Pitet moun nan bate bien kopwen sa ou di ya.
2: O ti mamay, ek moun ka di, isi o ti mamay, just if you come on entrance. Sa son konsen pou nou adan peyi ya. So ma wè pou ki sa misi avde kwe mwen on hipokwit. Ma konen ti mamay la. Ma konnèt moun nan ki fey. Ma
1: konnèt nan yon mèche fèm.
2: Mwen wè sa sou social media. Ek depi an jen, mwen ka toujou ka koute se program la. Ek ma jen mè san kèson pale about it. So si moun nan ha kon la jol, ti whatever, mwen pa sav. Mwen bien di, mwen pa konnèt ti mamay la. Men lè mwen wè bagay la, lè bagay la ti tou pato wè social media. Ti an jen, an mwa jen juyèt la. So, moun nan pa sa kwe mwen hipokrit. Bikaz ma konnen ti mamay la, mwen biye di. Mwen pa konnen ti mamay la. Me pou mwen an moun ka abi, pou an ti mamay sa. Evek pou, se fidaj ti mamay la ki ale social media.
1: Oui, mwen.
2: Ek fidaj moun nan pa sa.
1: Mwen kopon sa ou di ya. Mwen
2: pa an ti mamay mwen hipokrit about sa.
1: Pa ou reak sa mwen do. Oui. Boswe, di mwen do.
3: Boswe, misi pou vou. Boswe, Jeffrey. Mwen an tak de basi, mwen de tan an nomad di dan lo a te pwen twel an ti mamayi. Ak de vwe bote di mwen batan an yen. An yen ko. Si yen di dan toujou, an mwen se wafek di sen mwen di sa mwen batan an yen. Bon, tak kode. Nan yon leve twel, jen se tou si ato mwen sa. Se son an bo a. Mwen se vwe bote, mwen si mwen pa asyan an yen. Mwen an yen nan bak le bo vwez mwen. Mwen wali bo hafo mwen an yen. Nan di se le boa, se fwen boa. Mi te kozot bin, le sote la, se pa te kata hay bin. Premier ministre la kata hay, I kata hay an se bin. Espeye pou ton zot. Ek dibout pol, se politik sou, politik sou, le sote, ki la fini nou hany, ono man apala. Se le son sel ki la, se pa ni kouwa, ek dou beti sa so ka fe la. Ek de premier ministre la, la se y fasi. Se sa moun kou di, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.